0: Tenpa yuena da ngara nige teba cheche yagu che chandu a.
1: Ya, mo shoshi, inda ale nyele kyanlaga de, de a, nye di dusi che dinande shir, di lemna yungur za, o de, lozen les, tochunge. Inda mo.
2: Zerung gongjangi, lozen sensi nangwar, gosu shukuni. Dine, tari nganzi,
1: lozen sensi, liu tari nganzi, gali gali male.
0: Ah, those.
1: Gelage dishtu kuyu chaya ge zalung gomi ag lobsen shtu ti chant nya namsa odi gomda kechig mari kechig mari che
0: inda inda nya
1: odi chish
2: kuyu kogmi
1: osi mo mo mo ran harje so osi mo tempo su da che osi da nye mo od harje re besa so osi
3: Pola.
1: Osi, amjira.
3: Nebi nyega le thas chons.
1: Osi.
3: Osi mola ko chashi thobsi ra do. Tugin ne chashi jwa men de chuen ko ma bel.
1: Amjira. Ti sha ngi ni ge ne shi kun jum chi ya ge zolong gom ya de cha je. Me kyu ne se yo ma ril.
3: La, ne shi kun jum ge zolong gom ja la.
1: O.
3: Pola ki ra yin. Ngan chuen nam sha ko ye gyun de ne. Che ri ya yi xin nan go ble. Ne shi kun jum ge zolong gom ja se ya ten zo. Mong de ge te ban ge kwa yo de. Tere mo la tuto li ya mian kan ge tu man do ne su xin bu la zhou ji
1: chang mo su nian a shi yin mong de le yi ji cha cha jie neng mi suo le la zi zi zhou qie su am ji la tuo qian na dai yin de ju ma ne mong zu ge tie bu qian de qi ge mian le
4: nan zi mong de le ga jia tan
5: zhe ri la yi qi nan gui

chikpu shebe liu job geba tsenro na. Chomsan tong tong chikpu ti chukcha tuyabar kyur. Chomsan ti chukchar yang ngadingi kebar yote. Shokba chakan nangtu chukcha tuy. Gadon zongdu shakdu chikin jubi. Shokba ya langne chakan nang changarmu poba kangdu shik tongwa ta. Shamo kashi sawang pyudu por kang tongwa shi. Zongchong ki lechi tsu lekun su jordu kyoji chakan nang kapta zub gyu meba lego zubu ta. Mi zom chimangdu joshin. Cheshu mani lungbu shindu mi pungki chune yergyu mergyu chi la. Nangzui tenzashik che yu pardu gyuntu kikyo. Gongse sinji, chukche namba ti gyokchung bolu gyaksa kashe gisar bugyur chi. Sengi chongzu geba su jala ti la canna chida chujing. Chuku lo chukji chungi la liba tani, demur yengne kachu shirwaan ha kukimi. Wendi, kongzu gabu katsu yunayang dene dugyu lemi. Tuzu mangchiwe nang, gadon zongla bagba nyujub chebar yungwe kashitang. Kimchi nyingba tang, genchi nyujub chegen kambi gyokchum bolu gyaksa kashiyegi tani gurgi yuechin. Te dingi ngaylor tani kongzu wala zhugyu yangyang chi. Gongme chukja ni changkang nangtu yu. Changkang gego gongsi sinji chigi yu gyan. Changtuken mangbu mebar. Gubgub la gadon zong gyune zhugyen yu shengi mi rinyi gi chang hu kang nyune kalele tuesu kutabchi. Gongmo sinzi changkang nang mi mangshu yindi. Sengi chongzu mi shudan dar chena titu ama changme nam shini langba shikshi. Sengi loa liba masi. Changkangyang zuhyu. Tini, chongbya gaysang ki dagi la xebada. Jodu tadung kodoy la miti mo megu sigi yori sirwe gacha cijik ni. Dagi ki miti su yinbaxi. Kyo ming la pula sir. Dagi ki sengi tungdu tini, sengi chongzu namshi changshu ki nimu tirshi. Yitu shokja jik kirwe dagi ki, lunen rokhendi sengi yinba lamsi ngoshendi. Sala chubi chuba di gadon zongdu ngunse xindu tu. Sengi rasi yueba jadi, komba kharkyur boshin tokzam mado gichab chebi, dagi ki chongma gyugi mo yarkyur. Dagi ki sengi tenra sikyurwe mu lakba zawane lugi mebar, kye nang churuwa chenpo shigi chukba dar, gacha ngaki ngwaki lungba kang xiejin, tema chuyungang utsu ki dagi changkang ki nang tu chi. Sengi zubbe tade changkang tila kengmi jikde mebe ngume tili gerubgi chungwa xiu. Kangbe goche wana celebshik chila churiyongwa tang. Tup nang me uru barwe to. Kangba mi keng yudab, kengchung nang ca sub-sub yueba tedang chiru wala jikdin menrawa nyi chub. Degi dema nyi la kangbe nangi pomo changme nye chang lu go si gajur wujur drogba tang. Degi ki madungbe Sengi kub rinbu shik dunyong. Chang uzu gyakdan tili tar hindu gawe degi ki purba lengu chung. Sengi luyi cimbe gwone kegyang geji kozun dikene kangbe nangi mi changmar lakdachi. Chukja tuyebe gangtir pulaagi gochine go nyangzam chebe mi changma huyantorne lu. Kö sengi gokar pyone lablub cikashi. Sengi changi singa la dine pula kangbe nang la tende gang zu ne kue ting tu gi kue che. Pula ki mula bue di dang di zhowar zamba na, kangbe nang ki mitsu ma lu bar kue kue ne sung di gop di gi ting la dwe tu ju. Degi pula la lu si long da, kuen zui lungba ter nga ting jik zhonyo yu, tsuwa gyo wa la nazi gyur gyo ba shik du, ina yang tige lukar ni diri. Sengi dagi ki chua su tepung zhengwar chi gyan, ngwa le yu chui dun xin pula la chua. Dagi lu xie la kena yang lindu ki lo ti me. Dagi aku puzab la yong ji, chibu dindra par kim la malokba chi ting tangbu ti yinbe. Sem nang aku kari xie yongam kona samne de yu. Yandi pula ki sambar korang ki dagi ki samtun dosung nyamne zimpa me bar. Tsuwa gyobu gyene mayunga suyore. Yine mikashi chenshi tenbu me zang, tsuwa gibu nima nisum chungji, dokbu nyangba tita jie chane su

su gitu ne chua gibu gedi yongwa yin samgi yore, ji xie. Gacha ti senki ri xieba xik yinba hajan sebu yinmu, senki ma tuibe kuyu che di ngar xin chang uzu gaji, kangsar chang po ne gangji gyan shurgi yu. Senki pula la zi chui ki mikta penpa tang, gang zu ne ngo chandoa ki yu chui shubi, kangbe nang kangsar ma ju le debi ca chur ki kena charwar chi. Senki chang ki si ne nye chi tengdu gie chi, kangbe nang ki mita hi ne chi. Degi ni ru nga pur kumba shi yinbi, cha la sengi sengi tongsa me bar, lak shur le chuak zi kubdi zang mar jik jing du su gip chi. Degi ki me kyu si chidari xie kyang, pula ki mo kimpar gewa yins uzu taki chi. Jibu tezam mebe mingi nyamdu judu gacha shugyu meyongwa ajan jume yinrung. Pula ni tindra mayinbar kyu degi dang ngonshin nyingba shikdar gacha shubar chi. Men sobtati tongsonga, aji di tindra siri, juba nyebal beri. Pula ki gacha tindra shugyi re samba degi ki nangwe yula chung mejing. Men sem nang pula senki kyokar ziwarri. Chöpa nye rung sang rung chang ki siwe mi tsangma dindra ri. Maari, aji di ri la ngay gyu nga se shu yu. Kong aji kandra si ribe la. Pula ki gacha xie ma tsar kong la degi ki duog chi che. Kerang ki myo chi dan ten su tong song a. Ngo ma tsa tsa kyu chi ki du. Pula cikbu sa ki yu bata. Kong ki shiga dindra ri. Yina yang senpa dubu meba kerang ki khen se ri. Dindra me na kie ki kong dan chung sa gyun ki ma ribu. Changsa e, nge moda changsa kabaa kya gire. Nga nyi pala jiwa ka kye me, nga tirin nga rangi jala linga yomba yin. Changtung bie pula ki gacha shudu nga ki nga ki chizam ya me. Wende degi guyu kona ngun se tuibu chungne, mutu gacha me shubar rangi denburu jo chitubchi. Senge chongzu chongdur lipchab yutu, degi ki pula kumcham jo tujuk. Mo sengi chongzu miyi labling chishir kyur mendu. Pyugya dongri chibe partir pula ki degi la hopti tamni. Ngo dong ara singsindi degi ki ngo la kengchungdu jarwe. Degi temanyi du rasiwa le yongsu tangshin. Tintin kashe le kyu lakba netar. Pyumi mangbo tang ngundu zegar rinyong yobar lomken pula chongsi ki pomoji ki tangli ma chibe katkinken ra cheshin. Kyo yanggyar chongne degi la temzi chidu. Degi ki deja kyubu yuewe pula ki zin ma tup. Degi ki ming nang, pula ni mion chenshi nang ki mijik dang drabu yuegen zamshik yinba ko. Teng tangbu tongdu sem nang balib chamu shik churu yueba yang si mu. Wende ko dang senge war ki jewa di xinji, mion tana miti la tongchung yang chenbu chi jing. Degi ki ming nang, pula sirgen di, ngu yu na kangsar aji tsuken ki mi tinra shikdu tungi yu la. Pula ki tate chidan ti degi tiwe rangi dokju la yichi tenbu kishin. Kali shu sirwa la sokbe kata zamya ma chebar chwa tsukzu nga kim la lo. Tu ki degi la tsemu di rimshin jitu jukdu pula yanggar yung. Tini degi ki zongchong nang merchur zongne kim la lokzam la. Chongbe kesan ki mō bē bātū. Dēgī kī kiāng mā bū gē nē gēsāng kī gōrē nāng tū chōng. Nēm gūn xiāng zhā tū bē gēsāng kī, tī tū ngō zā qīndua kā bū kāng bē jī tū lāng nē dē dē. Zōm cē cī ngāng dēgī zū yōng wār dā xīn tū. Dēgī kī gō nāng lā nyāng zām chē mā nī lā gyū bā kī. Dēn lā kū bē pū lā kī mō lā zōm dāng dē nē dē yū jī. Dēgī kī tā nā kō lā tē gā rā dā yāng mī pū. Gwangmo tere chungwe ne tsu gaysan mame nye ki shinto degi simche lang. Ya shota, shota da. Gaysan ki lakwa tini cha ki delmo shikdang jawar degi chema shu la zui tuju. Metoa ki rimu misewe chakam ki nangne karyo shik duyandi pangden ki chi zamche. Lar kazar kenne pu shik dupji shine chalu. Sudir nangne cheti shimbu tuwa tile mar yakshu dheb yueba xintub. Senge chongchoro shokba pyu cha suma sogeen xintu nyongxing, nyanchi yuewa nesung,
Zhenpo limna yang chatangi tingdu pomar debarshi. Degi gi gesangi samtun dokbe cenna tizam chungme. Kiran gesang tsuga pebe la. Degi gi tangbu chena kiran pebe si jisam yang. Samyule debar kane tundu geja tindashigla kyuru. Wendi tini dagda mun nyingdam yangshi. Nga yongya di... Gaisang ki cha summa changbe pula ki gaja tumbu chebar kyuru. Gaila chongjian nan kadu loa pekin ba. Degi ki pula ki jishie la manyan bar. Gaisang, tari ki ki ngala roshi chiro. Nye kim ki mar langma teta gaila la chongjian nan zungyu namro si ki ki shuru. Nye pege tadun ma droga chukdun shik yu da. Jogyun rin cha na bu ki giri. Ji mutu men shing. Mö gang zu ne ge che shuk le pu la dang ge san ni jik du zhi. Nang da mo go, di nang da mo go. La riang ko chu jung war tuwa ne pu la ki lam sing lian dip. O rang che shu da, kong lo te du nge kong la nam ro shu cho. Ge san ki ma bu ru kyur be ngo la ga we dang ki kien xing. Mo so su yang rang ni dang pu la jik du zhi. Jinda ki suy cha ma di kong ne, da ki ki zhokzi chubhi ting ne cha puru lang di xabda gyabji lakbe cha puru gyab. Gyan la, nga ngay lchik zhugi inda, pe lan la zhe xe deli. Pu la ki mun mun dun la tokchi chi shu long ma chung kong ne, da ki ni long pu xin du goraya nang li bada. Mun goraya nang ne gang zu di ge qinbu ge san ki amar, tirin ge san ki gajin ki ngay ne long da gyus, xie xie. Gaisang ki ame degi ki tam tuwe ji yin go ma tsui bar sebu shik jigu samdu degi gora ne tuen sin. Gaisa ti bu ki pu la ki kyang se se ting ting tuwe ko zu chung wa xin ne xin di rang ni singi chung suru yung war gyoba ting ne gyeba tang. Go kar gaisang tang che bar gyoba gye xin. Gaisang ki ya xio si tu min ma la bar gyoba gye la. Gaisa ngake ngake zhi sebu ma xie bar yang gyoba ki. Degi qin ji pu la ki kyang gongba xu. Gaisa ni negab ki ngoce kya le tar di namgun ki semza kubu tindar kyu jing su cha yanggu kya gu xu ne pu la men si sa meba su tar pu la ki ya lang di chabur chakam tobyu deng du xia ne men si u zu ta ki che. Pu la ni moja tang ne yongwa xik yinba tang. Kui moche loa burdu gang zu ne geja qinpuru chakwa che di, koran zhokhen yinba degi xin su ju. Degi ni tun ma yon watang. Gaisang ki go ne shugu par lakba yuksan me jokbe, demu dakhen chuku kyuji ki gaisang ki samtun yon su to ne. Si ji la tang acha gaisang ni chenji resha la, si tagrin gyang la songwe moche cho su bebar che la. Gaja jikli jiktowa chakwadir gaisang ki cikwa sandwa shikyu par shok. Tele doa di ngosa tang chokbe ki langlang ki nangwa shik ningkar zirwar kyur. Changsur ki doji chongkir nangne lian zamyang guryong kemi. Yiche chotu ama chenzum tang semgi mame niki tozu hindu kyogawar nang. Ama chenzum ki miki zawa ne mirikbe Pomoni la roa jiyang chi mitubar. Gore kyangzar deti, chadan tongxin muna ki chudu karo la rangi cidir jim yungwe lamla chichin chixin dugur se. Zendien na xun pomo yintu tang, kyo yu ziyu tarma yintu ne, taja pyu kyang kimtang che ne chimbe ne tang je la samtu. Jekdien ki chawa ni metakba rangri nyam. Teta chenzi ama chenzum kongdarishik wangmi du shorne lakbe chenwa yang sala sati. Gamsing ribe lakba sungki sala bernyu yunrin gebrung mani bar. Semki tingdu gyona shik charwati. Tochu ki chagyu tang zawar mu yingur dengur yangyang gyakbar chila. Zogdu mebe dengur teye ama chenzum nyi ki tibar gyur. Tongmar lakba chenbu sungchik ki shishu chenbu mu go Nunzir tangne, ni gyan ku matubla, tang gyan matubar kyurdi. Samgi gi kangbe nang panchu tsundru chebe komra sebu tugi yue mu, mola gecha shu mitub.
rimshin lakpa chenpo te sungki xiechir tangne ama chunzum tangkyu jikdu chi. Teni muda mengyunbe tangkyu jikri. Kala lungchin ribdu tangwe jangme chole sita jokbar chi. Ama chunzumki kyo sabushi kyunne laklongki dongsu xin jowata. Komribo warayang gange dang change tedar chi. Lupur kinge shik kane kayon mebar tyon yongne ama chunzumki kushu la ngamdibki sotib. Mö terdibdang mëntzin jitub chedar ki kane tar. Nyankale tarwe ama chunzumki sokdugi durgyu cheshin lakbe mö gola jibbe takhle kyang torwata. Chubbe gira kyang kadu dormi mishin la kinge ti jindi chakbu tangwe ngima shindu kyur. Tani gyu kyang mitubadang Nyankungi cha yang kazar churxing, gangba nipo dek mitubdab, kinge ki rangi jikdin chimar chibar chong yonggyu guune de. Tanggu ni wenxing jamla, kinge ki sukra yang jatar ye. Mö lanyi ki singne goyar diktu, kinge ni tongsar mebar. Mirinwe sana, nyewe ki wadu kangba sirki gyopip jenshik yobatile sirwe chimchim tsir. Tini rangi nashun gabsu nianjie le zhujju chungna samnyongwe gwenpa ti mayina. Ama chunzum ga chane ngu shuarwata. Kuyotang zhala suzam chene gyangcha cheshin chukang nangtu lip. Chukang ki nangtu sangtang byu ki chingye tuyshin chume cha tingting banne yubata. Gindunba tsu dunba gyotra ni jikle jik towa ti. Ama chunzum Tezun sangsum zumbi lama jesun shiki chungtu chi. Lama jesun ki chimzi shik duni, ama chunzum ki jiwuru gobi zhalu zangyan tang zhawa teta chik. Ama nile sedang, nimu nyayun rincha na, cemu nye kukumarda. Samgi ki ama chunzum nile langpadang. Re jambu shiki ame kusunne tunbi kachu chi. Samgi ama jashik churwa kita. Ama chunzumki gola chengdu zhalu ngarxin de yueba xinbi yidang zhungse che. Che chuchudu nga di da ca zhoyu. Samgi gi amen duelu dar mendin zubu gartyang xik ta xin yueba di da ca zhibxu. Amen riwa tinda duenba nyung nyung yinjing. Namgun yina chudang yizi chola ri senne ngodong chuoyang hajang nyung nyung yinbi mun amar tinda xulu mesu. Kyo chewa tinda che gu ju karadu, nambu di ngay lamsen jo gu ni mindu. Ame dam ti misim la jingnaan ki war che. Samgi gi chewa takba ni minbar, nima teta nang losim meti we. Takchir zeng ne chewa ra yeng na, ne zu ka jik ji gi yue bada. Te toa ame ka zu cer min yang yang ji war che be, gyokbu tinda takba shik she. Samgi gi gandwa kakbu takchir le xue di, Chimzi zene, takchitang zhewe gyubun ta chekwadang. Da simbe, nambu namba chungchung zhwede, bubi su zhi. Samgi ki teta zhubdu u chung hewadang. Zebe xinle xindu nyobe dang tuanjing. Chungse burwe towa chuba chenbu gup. Zhalu chudu ame rangla mibe melam teta rizhi xindu samgi la xie. Miki matongwa ne sung, ngani genchu chisim chengnyo yu. Sinju dila genchu shunne jikdin chawa bonggui samnyongyang. Tinta chibar gwenpa chizam shikdu chinne lame gundundu zhepu bugu. Taja kyu dibdibu mebatang, bingi ki tinzu meshinbe ngan shu pyo machung. Ngane gwencho ki yishi ki jengi sinne ngan samtun kendu. Taki melam nang ngan lame gundundu soa mejibatang. Kume kyakba, zume mawa, duelo me juba, chang me tungwa jegi tamja gunjo sumla piwa yin. Zha ju caji, kyo gi nge zhalu chikroa kitang. Samgi gi yi la, ne zu ti kye cabu xik chungyang. Ame simta jebe tuanti gyurtab meba xinbe, ame nga xin chikyo tu. Zhalu seng simta chikji, ama chunzum gi dungxi namgun nang xin gi nabu tinja mebar. Kurtsu ni le chaksi kayang yu mu. Uri sui bie ama jikdengi kim ditang kikeng yinba tangzha la.
모이 칸된기 자양 남균례 치마치대도송 가브리 묘경 청와 진참샤니

0: putu number to chi to chi jiwe tu jile an phalong da an to yom da an nga de to yu khum thon kho je mi ma number to putu ane tu jin ta shi de la da kim dan kim dan number to nyam do tu ji to yom be ta shi min du shu ja la
1: no no
0: ane to ge de ta ne nom da dia tu ju le re an nom ma go ta ya yom be ta shi min du shu ja la
1: ti se lo lo
0: angan dilu de na shungge ong ba chen chen da che yi ku nye da che ba chen nye da sa ni yong da ka nga bu ja la
1: no no
0: anye to ku sang ji tem ba chen da da to ku sang ji le phu ma se an nan di cho cha pa la gi ani che don di ani ngon du phu yong to yu som la ke da chu be an quran li ya ni wo ne cha ro da nyam du nge che tang khen da mi ma nam bu chep shu je an khong ge da ta andre shindo mangdo tulata khati tinde shunje ane kare sana ame pugin ame pugo chinda yun kinde til ta me sebe pe da ane ti nyambala sma nyong kong bi lu she inar ko she di singsam pa kwe lo maru ba kong gen do so cho na ba to ti shu ja la
1: no no ni se
0: ane she she tang chen da ane mangdo na bo to ba tu chi mi sebe tha ne ane kanjata andel yishem nana qurangi lokpte we ti yirinala tisun shuje ti daba tangba mhatin ro shu ai kanyang ti tola ke basala le ten likru da lushe tashi je da tina chumo so ten sembe ti ne pyuje le ten likru yom bisho
1: ni se lo lo ta che na
0: o mi man number to jiwe number to tukji ti tukji jiwe ti ten tashi ti le shu ken la
1: ni se
0: lo an le je ni kudani so shu a
1: lo kushu nang go la
0: lo kusul tujana
1: al tujana lo shidin chawo
0: le se kyang kitola kemasan la

Long sinanenge lesenang kuti shibe chibe lusi tibi yeb shibdi lesenki tete kibang da yu jene lesenang shunan kenki sinro ina lesenang be digi la tansik zi dingge a shu yu be guru la tangan shi logo chu sumne in be achu ge san la zi yi na song shi de rugu shu jay na kuna zi long chi sinro tang gani logar tangan shi namo ki chibu yong li ne pyu jay na lari ya chibe tu jen li na mindu sang mo chumina so la long samli na gana zo lindo yi na tibi yeb shibe chibe lusi di lindo sin shi na do la

long sen dro ling ge pa cham dia yin na ngang ngang khu mi dia yin na am la chi ge yin na chu go ya go phi be che tin chi ling ge tan yim ju su yin kong ki che tin tho le yin na ning ni we chi chu gui chi king be chi be thui chin di a me khe le sin de ba ni khe ni nyen sim nan ki chi mi wang chou be ga ma chung chung ti yan yin chi chu chi be thui chin ni khe le wang we di ki ki lon de yin ki ki kang tu do zwa tang pu sam dong er me ki ki nam yang tang zang ti gyun kyung chen ne dong chu tang zha wei chang long chong er me ki la dim ji su gyun jin ning yu zum dan tang di ki dim ba me si ti na sa la

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marwe ni.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chung. Da yine le sadui chungmi saje chokdun siya ge tip di nali ya. Marang tu sabu tobo ya nebe mitu. Namgyu ne shama zambu sumchu be bali ya. Yinda ngose suibu na cho tang. Shingdo suibu na cho chok res she kwe duwal. Da to dun yakshu chungbi yina. Boze da zhuma zhu. Cholum so cuju se tang cuju yi dube ge ngose tang shingdo dinde mang zi chubi yina. Yang kirang ki gusu di yine le, tangshi tuyubu jungu res xie kwe dogal.
0: Yo yo, la ting san chomla ceri da, xindu naga zom takju son zang. Su ju tizu, tangju che ba lada, le lawar chichi.
1: Xu zang ba la, da jiman ne kirang ge le, ceri suyubu da, xindu suyubu mang zi chu na la.
0: Yo yo, bomo, ta di le rang ki su ju se da yi dizu, cidro chik duwa.
1: O zi nye ce, le zimu do cidro che xa.

0: Saya yakshuna shada ma zambu sumde marwe ani.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chung. Da yine le sadu chungmi sadje chokdun seya ge te bina li ya. Marang tu sabu tobo ya nebe mi tsu. Nam yu ne shama zambu sumche be gali ya. Yinda ngo se suyubu na cho tang. Shingdo suyubu na cho chok res she kwe dwal. Da to dun yakshu chungbu yina. Boze da zhuma zhu. Cholum so cuju se tang cuju yi dube ge ngo se tang shingdo dinde mang zi chwe bina. Yang kirang ki kusu di yine le, tangshi tuyubu jungu res xie kwe doga le.
0: Yo yo, la ting san chomla ceri da, xindu na ge zom takju son zang. Su ju tizu, tangju che ba le de, le labur chi zhi.
1: Xu zang ba la, da jiban ne kirang ge le, ceri suyubu da, xindu suyubu mang zi chwe na la.
0: Yo yo, bomo, ta di le rang ge su ju se da yi de zu, cito chi doga.
1: O zi nye ce, le zimu do cito che xa.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki khepsa thamje la xinjam pha phip ki nawa ke khusim ki chemur chinja ki dawe khurgim thogang ki khin su remu sing chawe thu thi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.

qi tu. Qi tu ni, chen bei ding rim na, ji di kir nye wei cun do ki mi lam ti yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang wei ni sir chu mu tiang yin. Ngan su, nin ji ki ngi tup ta, cha por tu dik di. Keng mi chu si din ding ne, pak bim ngang, sim si ki shok song gyung du. Qi tu ki chen ba rib ri, qia shu ki jia cun neng xin, zi du ki pup yong wa di. Sato tang, damba ki jik be zira chung chung tu. Makba su wa tang, pangma su we nyen dun tang. Jidam tang, zidum ki zidung. Tendung, parba gebyu damshe tang. Mersi gemyu cha she so, se langir, chi jen ki yue war, char yong ang. Nganzu, mi sun cha si yin rong. Rang rang la nam yang jita me be chi tui ri yue ban ni. Te zun me. La le chi du ni, nom chun ki rimu dar, cer do dien si la. La le chi du ni, gun sum ki lak lung dar, ka do che gyang si. Kandar, qi du ni, ngan zu qirmi ki yun zhong su nam yang dak den tu ne be chen xin si yin be. Ga kyu chak tang ki qi chen kang yin yang, qi du ki chen ban ni, do gu ki rimu dar se. Tier di, qi du su chung we tun kin san yin kang yin rong, ti mi si ki mi zi shi bur, chang cho tang dok cho ki shu kien tip si ti. Tang zang ki qi lu la sar ki ki nyu gu xin bu be, pak cha ti ni xin du se be. Ngan su, rang ni ki qi du su chung we de tun la, ling ni ki lang dor che di. Rang cha ki qi bar, lam dun li gu shik che gyun ni, kaya gang xin du che wo.

0: teni jenyam denbi gyab da jogi shugda zeduk hi de yongbi kad da mad da cham da sam gu da dag da ngad da sam teni amdo ge sasha te da la zigli yin sa ge zhang ci to song to bo yin ba gyam zu ngo lin to ci yin yotong zhu gya lak yin shi ge de li ten zhu ge zhang ci to bo yin de ba yang zi ge sabab ten to bo ten zha si ge yil la tsoba ki dong kin ge man sok si gen di mo la tsangmei ge tsoba ten zhog li ko na la ten ba li ma to go he ge amdo ge sasha la zeng ni hing ni me ba ni ni mba ko ji de ten zhu me ba wa sam li yin da ge zi ge yang tsoba ge yung kong shen bo ten zhu me di ba zhog li ko na la ten ni go zok kan nak cha sam na ngo dong ni ni di bi ge de es ge di di de ta la ta nge ma hewe shing zhol ma tang ge kong te da la podgu pong sen ta nyok ka hu se ba di ta sa to mi pa sam ho le di nima xia lo nub zhang tam shi la tan zhu ho di te he na am do xio ka ji zo ji ta la xio ji ge de ta shak di zi yong tang ge zang go zang tong u de le zeg li ni ni mong pin wo zang ku dang do ngo wa yang ta kan nak shuk di ta ko kyang zhong ni hu xia su ko xiang zir ge lak ko kak na tso ba ki de le se tang ji se xewe shing zhol tang nga tsu xiang tang ge sa xia la merig nan zha nyam po mu nan zha nyam ansha nan zha nyam shok kanshi ge te ne zha nyam ge rang shen bo suk tobi ma tse mang tso shu jil tang ten ne rim yin pet ji song an do zong zo ti sa xia te da la shen zik shong zi sen na tang bo na lam mi bi sa xia la lam yu gya bu par ke yong lam zhum zhum ni ge tsa wa te chik le gur gu ge lam tik te am do zong ge sa xia la wo te ten ne am do zong ge hing zhok mang tsok te la kali kali zhok mang ge tso wa te pet ji yong xin ten ne chi lo ni tong gya mi zi ge lo mo ni zong te tso hu xiang nam zo tu zong gu tsuk te chi lo ni tong gya mi dun gun da wa dun bi chi zi ke ni mo la ngu se mian kor xia tong te am do gu mi ma nga na te we kyang ge de la gang go wi ge tso wi yong kong pusum tsok po xik tong zhum zhut ge tab de wo xik tong xia qian yak po xik tong ma tse pi pan zho sur yong kang na ma song du gya ye de na ya dong du la sa tong de min ji sa xia ka la zhum zhut ge tab de wo yin mi ma mang tsok ge sam no ge xia tsi te na zhum yi pe ji de song nge ma na xiang za ku gu long ba la zeng ni lob zha mi ba ni ni mian kang mi ba sam ni dewe kyang ge zhig da kyang tang tang zhig mi di bi ge sa xia zhig di do go di teren ka tsang zha xia yo ge na zeng ni lob kang yu ba ni ni mian kang yu ba sam ni xiang zhong zho suo suo la mian kang tang mian ba yu ba tang de ne bu ge lo sam ni bi xun kang xu ji yu ba tang zeng ni jiang wei go ka tang xia ye yang yak po yu di ba ma che bi ge lob zhan zhuo tang zhuo yin bi ge pe zhuk zhe zu ge na kang la kang sam ge ji bi top di ba ten zhu ge pe ji xin bo zhig song lo xie ba tu zuo jiang wang zha na nge ma gozo kan na zi ko nan ro ba li ma to ye ming ge sha chin pe mi zi tun tu ko ma ti de ren ka tsang zhe ge ya kap ge su ju zang bo sha ri zang bo dang si ni ge tu ke ge pyo ge ho li na ba la me ge dok chot ge ba la ge su ji dok chot si ba la si be ji dok chot an bo jo xin la an bo jo xin ji dok chot ma ma mang zong na dang dang cuo bei gong ko la ten ne de yin ji dok chot chang ni de ba xi xi ya du zhe ge le na cuo ba yang yong zheng shuk si zi tup di ba nini na ving ni shi zi yang dewe kyang ge ada ma tang yam gomba ti tang bu zhan zhi ki la zi tup li zi zi li ma mang mang chok na ving ni shi zi gang la gang chan wu di li nini yang dak tang ge uchi ge wog li dren ka chan ma chang ma te xi yong tang ving ni ko na la jang na di yak bi milo ba di ge nang la me yu kun shu wa na di san bi par yong wa na di kor yu ngu bo wa na di shi chok den zha ka na di ma rin tan zho zho na di so yu zhig ni ya na di kong ka tok li yang pe di shen bo su song de ba lak dong de xiang tang ge long ba te da la te rin kat sang zha xia yuk yu na cho wu yong la mu de ba nyu zho yong la mu de ba zhum zhu ge lam mang bo xiu wu de du ta nak shi tang la si pa da na shi chok ni sam sam yi li mung go li bi sa xia am do tang nak shi gu par kam zha xia yuk na le ba gya da yu shi sam zin yu li di ti na na ta zhig mian kor ge shi chok de de sam mung mung go li ba zhig li zhuo lam tab de ba tang ni ni lam ni ge zhuo song zu su xiong bo yin de ba am do li la za pa de mian kon zhuo go na gun mo chuk shi de ye de na li man ba tun zhu ge jim chen na ti ne am do mun su mang mang chok zu su la de wei kyang ge zhig ke wen xian bo top de ba ma zhi la dong de zhi lo ni tong jian wei ge li zong de am do zong ge sa xia la ge la ta dong yu ko ta ju se lo de de la pod de xiong ma ta mbad de tong wei tun zhu ge ta ju se xiong ne de ne ka xiu se pad de song ba ta dong yang am do zong ge sa xia la lo de de la ta ju tun zhu ge jia xin bian ni ma ma ma zo ge zhi li chong lin zhen tong na de ni ni me so so la xi na de sam li ye zhi ti ge ke li zhi li xiu ge ge pe kan na ge zong jie na de ni ni xiao wang ma tong xia ma zong jie na de tu su tu la chong li jia xin bo de ba pe ji xin bo song de ma zhi pe ni tong jian wei shiruk sani zongde yalkab ge nipu ge shargi selwa. Doni, de la ka shogni, shang ge, xiang ka kaxi te nipu ge lamla tenba. Nga ma toso nitong shibdintong shir ge ti yiyong na bu diba. Yung ma toso nang so nitong nixi tamba tang zak cik ti nang zuli, das kongkat zong nam tang wasi ge ti la, nipo shi diba.
1: Tanda amdiyo ki kante suru da mungshi chigo chazan lo da jimchoo inyan ri menchoo chudu inyan ri tenzo kanko lo da yabur rido ka. Tanda miri yegi chanyo yungpa de kachos singi na.
0: Tanda madari ga chanyo yungpa te shittang dantong yenshi ya singi ba. Madari tola margu na.
2: Zizi kangchoo yu ki pege tang.
3: Nyinyin pebe kimchi damchoo song.
2: Rang rang cho ngui di nyong kum ta.
3: Lu lu song bo le chen di ni shu. Seng nam cho, ta de chi yi sen si ba di ni, sa tui mo ta dam ni si ba di.
4: Seng nam cho, chi lu ni dong jia mi chu mi chu lu da wa du mo ni, cho bu jiang lam xia tong tu chun tu. 초비

0: ki chungwa tamjiu siya ga zamzhung di liu kya tang chume nyi di gui dik shiyu. Zamzhung di yinbi na chunggu narab ji zambabu shina an dang logan chungga zambadang. Chilo chek tong kub ki tunju tunsum lo liya chungwa tamjiu yi gyur chog chungge piyi liya yi gyur che cha bai chil yinbi na pionchung mima pichun kang na bar ting tangba di ban dip che je pichun che bji reisha. Chungwa tamjiu ki liu kya tang chume ji gi nang tun liya jitan ju shiyu yin na tindras reisha. Khasan liu gyata chumi jik na lo li yinbi na yuncheng zong ki zingsun goba li heng longpo shenda liya shungtun zhubka chinje tsu lo yonbe langa gang liya liangshan tsulin gyu je zhudu zamba liangshan tsulin ge ane li heng zhumbo pyo ne ane li heng da songjang tukche chungje songjang ge li heng liya liangshan tsulin ge gido na lo liya shu goya ge rawa tunpare de li heng ge mudun ma cheb che je yuncheng zong lo bris li ha yun zhang zong le ya le du zang ba yun zhang zong le ya zong bun sa bi le yo ris zong bun sa bi ge chi yong jiao ki zong bun de su se bei shu ying xin jiao ris de ge yun zhang zong le ya ga ti ge jie a de da lu ge da re cha la so bo chi dun jie ni de me dan ye le ya long ge yo ris ni me ji li han de ya de me da ga du du zang ba an ba na lo le ya le me qi ya jie jie a ne bei shu ying ge a ne li han le ya ngui longa yun du zamba li heng liya ngui deya mei zang mei baba bei yu chao ge li heng liya manbib shukshin bje waris li heng cikbu sa je bei yu chao liya ni da dang zang bei shu yin ge zong peng gi gyab zang om je li heng zong ne zin su che je bei shu yin gi gar di gen dun liya li heng ma rang a ne takwaya dam je chom dun che waris li heng a me bei shu yin liya da kyora dinte chingye chis che je ane kange chingye dozu xie zang bei shu yin ge li heng a me nye waris li heng a me nidu cibu sada chu je bei shu yin go liya gyegu shu je bei shu yin se zang li heng di mi se gyu shin na lo chu je zong peng ge li heng si zi chig yo waris gab du du zang ba ane li heng ki gyam di lan zho nye maran zi zhu thun ge li heng kyeb che lo zhu dan ni li heng di liangshan tsulin ki gido na lo liya shuka chinpa res kasaan ka shunzaam di deli barba da deli di shuka nizu khande chung yu me mutu che maa shuka yins
1: Gya pyu gyuri pyu tu ngun sungwe Zhongku chak jian zem zhong xi ya ke Chungwa dam gyu xie che zam chu di Gun ki nye wang gupe gyur gyur ji
0: Da zhu tong di chang zhou liya genbyu dan chan pika le du zamba ane zhu tong ge lenge cho sa ya shepchi shunye je je debris chang zhou si shung gi ane gobyon da kusun chakun da gorunye da leja da zusun goba da zunsun a konzo changmo lo liya byuden gebe gan liya zhu tong kore shik di ngangyun jambu ji yo res dinda yin zang mi changmo lo ge zhu tong liya gaba ji yo res nima ji lenge cho debe gob liya zho jiong bai dop jia wo liya lan den jiao ge zhu tong dun liya ge dan zhe
2: rang li heng lu bai dun ta liya sa zhe de ya gen bi dan yong zang rang ge li heng lu go ya ge dun ta ka ri yin ba
0: dus ke de ge shi tu zang ba zhu tong ge
2: nye ta ga zi ke de li heng lu go wa nu zhe lang ga gang liya sop sop ma zhe ba de xiao bri
0: dus ke de xie bri zi zho jiong bai
2: jian na rang liya tim jie ji bu din zhe po go ya ge dun ta ka ri zhe
0: dus ke de ge shi tu zang ba zhu tong ge
2: Shudu jinye ge, nga ya, nye li heng ha kuki kuki lebris je je. Nyeba men ne, nyemi zengge che zang, timjian jibuti poch.
0: Tuzke de shebris. Zujung bwe an kar shege yo res na.
2: Jena li heng ge, donda kare donda li ya, chema di sebre.
0: Tuzke de ge shi tu zamba zhutung ge, da li heng ge, nesu kante kante se, la yu me di ge shib cha gu che shubris. Zujung bwe,
2: rang ge, li heng di, mi si shu jen jin ba tong je, din zing ge la ge jang je. Lep marba,
0: tuske de shedu zamba, zhu tongge,
2: nye kongrim liya, zimi tangje, ugo kwa shu nukre.
0: Tuske de shebris, zhu tong liya, gechi tibia gab liya, ane yule, gemne, loo shibzachi lilengyo gi, se chunchu nying chima chi yombaris, di yinbin, zogyongwa kurangi buris, zogyongwa budeya, da susu, mi neng shijeje, jirachi yoris, se chun di, zhu tong tongbataga shargya, zu yonje, ane chūtūng kē pāmbā kiāwō yō sīgī yō. Rēs chūtūng kē sēchūng dī pāmbā yā mālēng kāmē chūmb. Rēs sēchūng dī kē lākpa nī kē chūtūng kī ārā rīngu tī sīmjē. Ngā mī ārā rīngu tī pāmbā nāl tēgī. Tūs kī tē shīgī yō. Rēs chūtūng bē.
2: Bū, sūmbū māsū ā. Gyōgō lākpa lūsh.
0: Tūs kī tē shīgī yō. Rēs yā sēchūng dī kē ārā rīngu rāng kē ngā pāmbā kiā chē tsēm tsē kā chī tā. Tūs kī tē shīgī yō. Chūtūng kē chōchōng bāyā.
2: Nye sēchōng kūshō pāmbā tāpchē. Sēchōng kōntrā lēyā. Tēsī rīngā, chāmchāng chēgā chīn chōgchī.
0: Tūs kūdē shēb rīs.
2: Chōchōng bē, būdī rāng pāmbē nā lēyā. Tēn tūy shībishī kī kīrāñī chāmchā chēgā kūdā.
0: Tūs kūdē shēb rīs. Tīnē chūtūng kē sēchōng pāmbā kīchē chīlō lchīnchē sēchōng lēyā ngārchā tā shīntō tīchē nyōb rīs. Nē, chāmchāng tēs chēnē sēchōng lēyā chū lō yōmb rīs. Zōjōng bāi kōnyi sū lō yōngbō tōng jē sēchōng līyā.
2: Bōrāng kāpā chīng bā.
0: Tūs kātā gēsh tī tū tsaṅ bā sēchōng gē. Ngā ārā rīngu tī tā ñam tō chōng līyā tēm tā kā chīng bīñi. Mī tī gē ngā yā ngā chī tā shīng tō ñi chū. Tūs kātā shīg yō rīs. Zōjōng bāi.
2: Rāng līyā ngū māng kū tīng jē mē bā. Bū tē yā sē rī ñi jā kār jī gā.
0: Tūs kātā shī tū tsaṅ bā chū tōng gē. Nī ngā rā kū sīm tsūn jī tsaṅ chī. Tē yā sōng rī kār yō rē. Tūs kātā shīg yō rīs. Zōjōng bāi yō mō yā chū tōng līyā. Chan lu shi xie zhe, ane ngu ki tenpi na lo ne chan da di ming ki xing do la sokpa ki yon zhe zhu tong li ya chan ka yu chenpo sum du du ba lu bu res. Zo kyung pe kar xie ge yo res na.
2: Je ma bu di, kirang da nyam do, zem zi ka zhok yu xie zhu na, kirang ge, bu da nyam do, gaz ka lma de a.
0: Tus ke de xie du zan ba zhu tong ge,
2: jen jen zo kyung pe kirang ge, ka nang xin xiu na tag ri.
0: Tus ke de xie bu res. Tene zhe zhe zhu tong ge, nian da ri xi se chung, ane pampa tabze chomla ya jam jam chukuyo res. Chutung khurang le ngui yue zang zogyong ba gabo yong yaa chidu sechung de ya nyemba mangu nyukuyo res. Dabji zichin chadu zamba dunbe cibichung nyingadi namgar kichubji ya ki duysanchi res. Gyunsi jeb ina loda sanay soso ya chulugu ya ki dreme baje chulugu ni gechor ki rimchukuyo res. Di chana gonde sechung ki Mame, zhu tong kar xie ge yo re sena.
3: Jin sheng guo ba zhu la, se chung gu she, du gong chu gu zhu me ya, si ga pian du neng ge, jie zang, jiam gu she ge, ki ran ge, se chung gu she ban ba de bie, si ga te sung du ga.
0: Tus ge de xie ge res, zhu tong ge,
2: les,
0: tus ge de xie ge yo res. Se chung de ya, ane guo jian ge chu pen jiang gu ji yo yo res. Zhe, zha zhuo di, mu di, da zhen ni ge, dan bei gan le ya, zhu tong ge se gu she di, bong bei gan le ge bie, se chung ne tuan jie. Tumpa sai nying bui gomba ya, chukur chum bui sa ya dem daga chimba res. Gap tutu zamba, sa rami rumi sun zang, sa chidi nang chui di gandaji yo res na. Chungzi chakshin, pa den lablu buyo. Tuk bui barwe, di sang chukshir tu, rogen denbe, kar sai na so xam. Zunbe doja chang ne, simbu nam, dagwe xingdu kiwe, ngo menze. Min nam nyanggu yo gondi, debi tun, ngo di yin pyu ne, mui lam yang yang chi. Som su gidi nam xe, tangka tang, gom choro wogdu, siba kolo yu. Junxin yenge zingbu chu shi ji, ben men zingbu yu na chu ji yi, zhun men yu nang shuk shi rib du se. Dintas zhi yu riz. Zhu tong ge se chung bongba yeb je gongba, kor ni tema te cabe je li ya, du gang chi gi gijub zingbu ka li ya, chuku zhu me pyo sa ya daga xin bu riz. Se chung lenge li nye je, temo ya, go kho je de du zamba keb lo ne mi chi ge, zhu tong ge putong ne ten je.
2: Achu, de chi pe da, nye kirang shu ya ju.
0: Tūs kati xie yo res. Zhu tong ke kakor che dedu zamba miti yinba yinna li heng yinba hakobdaga hang san che.
2: Se chung kusho, kiran maa pep che dede shu a. Nye kiran liya, nyamba nyo yung. Ka gail maa de a.
0: Tūs kati xie yo res.
3: Se chung ke kiran gyo zbe a. Nga san bae kan liya, chuku zhu me ya dem da ga zhu yu.
0: Tūs kati xie yo zamba zhu tong ke.
2: Nye gyo gu liyo.
0: Tūs kati xie che li heng da kech xie ga qinba res. Zhu tong ke.
2: Chung pu san kura, deyo ya tunda karin ba.
0: Tūs kata xietu zamba li hengi, ni zhu tong di kujio chul chini, kuzi da jen kar xiegi yore zina.
2: Aju kirangi, nga so kiape chili ya, nga da ama gengo ni, rosen zhugung xienda meza, lengshan suli ya chinje, sungung mingi gido na lo liya, moshu kami chung, chungbu nga, aju kirangi, gijin kor xietu zamba, sungung mingi li, di nye liya, aju kirangi, kong lu zhu tambe, gijin tozu, semli jangne deyu sigi, gejin chao ga la da, gungzin jing nam ge li, kirang jinjin liya kurji, Mokchukun dhomba wuyung da, chungpunga, chiangai kirangliya, tsamdhijiga tangchu.
0: tuskada siyabdis.

Runyo mebe chongkir ki yu su lepti, chongkir ki menka nang duju yungkiri samnyo me. Titu menpa bukhen chungwata. Menpe gondran parchinji kumtsam shane katshiri loati gamne ngang samgila. Mekun chongchong le po mindu, ngay nangi chukuyan tangtang ri jishe. Samgi ki basan chi sanbe sangwati gechi yunla changme shimba masi tatun kongchu linghir kyuru. Mocha chikba yinbe mi genpa tiyan chongdu, di ngay nangi chukuru yang gyuyo ma cheba ni ngay nang oza samgi mikyab shik rang ri. Diya morangi suyde ri, morangi choa sakbe ri. Damling ngur ting ting cheba ni samgi ki nazar lungbu tangwa tang chanaya. Menpa pyumi di shebe damdi samgi ki nazar lang lang chane. Parche le tarwe zhonan pikan ma di gende dam tu tsu. Kesi kasa rangla chargib yorwa chigen pyumi tida nyamdu chong yu na, tasu nyumung gyunle tar sin yu. Samzui ti sharma ni la, samgi nonggyu gishin, kangdar yang tini ciswa jik yinba ma se, rangyi tang jiwa samu denbe ciswa jik shi. Menka na nini du ring, tsemu pyu samgi la sosui tuan la samlo tonglo halam me. Nero zu mocha para gibi kor na cua jiwa ti, Samgi ki tana rangyi chongkir na yongwe mi yu ji yin yang jie par kyur. Nekan shenta ki nebe kyang cham cham chi kui ki goka ne go nang la gyu di, zhuma ngosa jen tir shibda teng ri che ne, mu lu ting ki cha xie keng rung xing ne, mu me chung yun den cui wata. Mo suen bur ne tuba chungwe ngosa ra gyu jin cui war chi. Samgi ki titu ki ne cu chi chen chi tar che kyang, Dunga tepcha chenpo te kona le chenki me la, cha chenpo ti ni longmaru tsubji ki chukcha le kyang chewa tang. Changsur kim ki gu dungtu barwe shokpa ki cha le kyang chewa tenra me tunyong tenne me. Wendi cha chenpo tenra shiki koro xeba ti, nero cu canna ki duelo gong tubtab chewa ngun se tubu yindi, kong cu gecha jitan xien shiki toa ne, mo changma za za ki koro shiki shudu ju jitub che. Wendi samgi ki jishik tong yuemi dene chengi me. Me ngake ngoke le shu mitubati, nero cu mo chakta shu ne chebar kuwa langdi. Ningje ningje shi rangi tungsim chirki ce meba tumna jicha nyambachi. Tungwe toa samgi ki jiyang rik mebe, tate pardu changna jiyang chung mejin. Ngake ngoke shu batini chakbe genki minbar, me gecha ngake ngoke shu bar, gyōjīn xiān xīk yōpati. Nē rō cū chōngjīr nāngi gē nyēnbū tīndrī gyāgdū, rāngi gēcā cīcīk xiānāyāng gyūk chōngduā kāpūr nāngwē, mē gēcā nyōngzām mē shū gāmi chōng. Cāmdīk līpdū, sēmgī tāng nyāmdū sēmbūr nēbē kāluwa tī kōr mālīng rānglīng shī. Mī tēne chōngjīr nāngi kīlē xīkī kāluwa yīmbata. Lēgū nāng lēgā tāng lācā tēcām mēbē, ngui chenpu rilchir te tu xien ki mocha tongwar chi. Tari miti lungda xuba rang yindi. Masi chena xien ki chi du gadong zongne pyu xin mocha kang orwa zhokhen yinbata. Pyu xin gyang xin ji lupur da chongzor nini xik tukbar zhondu xar xin. Da chongzor lipchi chongkir nang zhokhen kaxie xik mocha nang zhukro serwa tongwe. Chengrin chenpu xik rilgiri samne duen xuba dar mi kaxie zhubar xin. Samyu le debar chagu tinra chungwa masi tadung mechik xiwarri. Dab yaane korangi tongla ma chenpu suyba le tadung suyambur deyu. Samgi ki nero cu ne cui ki chungru chungdan xinji. Hale hangsan yu zam chibar te. Ko suyambur neba tini pyumi chonggen ti jinju rimju chidu jukchirri. Namke lama gyunjuwa ni changsha sonzang. Ko mezi dila gibu yungi maari. Samgi ni menkang ki nechi dengdu nyekyur makumbar. Nyin kaka ngoga la mi mangbu tindre dundu nyene dena lyu yong hindu magi bar churjin. Mik dasa yang menang char. Nyin xie dumar mu nechi surdu zogpur debata. Tana zogpur du du gyang meche surjik yar singne tegar jagi nechi dengdu de. Mu rangi kyoji menkang ki meche zogba suto simche chi la. Lagba nipu juaksa mani bar bangten ki dengdu parmi chi xing. Nela zhokhen ki pomo shikdar zenna chenpo chi. Tamar
샤무 복도 준비 년도 아빠 니기 지제 체지 디니기 몰라 친나 지지시 며도 제 태양 동네 교나 등켄 칼로웨 내칸낭도 게도 년도 아빠 뜸주 지만니라 섬기기 도악치 게디 남싱 몰라 친나 기사 디네 체신 내로 서로 기담치지 슈규양지 광도 생계는 생시 나와디니 표기 신기 좀켄마 니마 편도 라기 계획 토안에 잠바다 Zumbabu Bijun Kangne Bijun Nangwe Zemchung Rinche Zhumubu Sheba Pyono Ne Pyogaidu Pabjurdang Zumji Yangdun Che Shubati Liu Chukubati Shi Sengelengge Tengdi Pyogaid Lungtingi Lizhen Pyusimbayin Lizhen Zhejudan Rikchon Nangkeni Chenchung Lada Shibshi Chenggui Bani Miya La Shi Lengge Shudenjago

long sen drilling ge pacham dia ina ngun khumi dia ina amla chi ge ina chuwa ya go phi be chetin chi ling ge thanyam ju su yin kong ki chetin tho le ina ning ni we chi chu gwe chi king be chi be thui chin di ame khe le se de bani khe ni nyen sim nang ge chi mi wang chou be ga ma chung chung thi ya yin chi chu chi be thui chin ni khe le wang we di ki ki lon de yin khe ki kang du do zwa thang pu sam dong er me khe ge nam yang thang zang thi gyun kyung chen ne dong chu thang zha we chang long chong er me khe la dim ju su ning yu zum dan thang di ki den ba mun si ti na sa la

0: ji xi ne de jie ji wei gen la li dar xi yi ren ge ke wan le song ju ma tu kong chue ju kang zhong xi le chuo jian zhui mi xi ji ju ba xi yi ren qi ji bu zhang ke nin te re yi ren ta er li par ge ge zi xue li ta qi jin ji ji ngar xin qi mu xin ming er er li par ge jin ji chuo mu te ge pi rim ta zhe wo yue pe zhu ling cang ma cui ba qi ba xi ji ji ju ba xi yi ren yi si lam sa ji su ma ge cu ma ma ji xuan pe da wang a bei ci sun chu su ji nin na ba kang zhong xi ge cai le de bei zhe wo ta 在往期切据一段图一人期铁大仓马扎措期东子卡住都进天且腾出盘图特进切据行写据巴士而中央目击部戏到往阿别切松秋所进天而中马期美丽古斯大金期普尔地他住目住一人了密别搓到高动切据南修行学明夜派而马期一人了密别高动切据往期从列出行家的作业 Chulam gyurgui chungyu ba ma se, chusin ngay ki zhugyu chinu shor yue pe, kyun dom chusin gyad ni shu tsak sum la, shu ki tip yue jie ju ba shi. Eri buri si ki, dawa nga bai cui sum chu so jing yin, sa gu kong mara, yire ki, kubi tiru ne pe, eri ma ki kama ki din si rin mik di, di lan pur di ki, zi gu che pe, eri ma ki mina si tan, gen zang ling ken ki chung ba sum la, me kyun tok zan po yue jie su se che ba shi. Buri ti, mian ma dun yu cang ma, chu zui ni shu tsa pi yin na, lian lian to du lo tu ba chung yue jie ju ba shi.
1: Tiglegune pepene zu, Palestine kasha gyu ki chudin deka ki ne zu sheken mene, dao nga pe se sumchu soji ni. Yisire mokpun ki nyen tiri kasha chung ki nungu tsotam ki miso la kato jabu chepe, mingi gilam tu shirwa ta, mi mangbu shikla me gyun su yu ji ju yu ba shi. Yisire ma ki tun ti ti seja kanyang pe mi ba shi.
0: Tiglegune pepene zu, Yisire nyen zhuri ki dawa nga pe se sumchu soji ni ne zu bin ni. Yisrei ki, liba nion ki gyakun dan la dung di dung shu qir dung hui ti, eri gyab gyoro topri qi ki hui qing. Ti nang, liba nion ki gyesi, bilu ti la kato jie gui qe pa cun hui jie jio ba shi. Ejib ki, nion ti ri, Yisrei ki, liba nion la mak tun cha qi bi shu qir dung hui ti, gui dam cha bu dan hui. Faransi zung tong ki, nion ti ri, ming ara, yang tak pe nian lu gyum zin kang ya me pa ra, liba nion lu gyu ki tui bop qi tu tu zho xin hui.
1: 明年卡斯古杜尼厄里塔伊人期抗拒垂顿交通的切据的引写据巴西第二个问题是这边研究的给到阿贝斯松主年内最便宜为啥突破给修建体别货这边给多列农南京的德西破坏网期这边都到西巴拉森卡别所这列国总社加上出去这边撒松帕的强烈程序于村期新都马学体对于解决于这边都到西巴拉 三卡别团部落顿吃你去杂给他松动阿皮森伯的推送列给其松就索不定撒击枪鱼多列农尼马俊农居连切别居连追击居留给团社给清晰行行康帝这就是松列团列给地位蒙西马俊居银伯他加尔边给加尸解决了年别多列农为啥的社会年能真切伯了电归一鱼
2: 마주교제당이매배원기 자르벤기 킬레카시식 니드 텁시매바라 송소기 통티 기쇼디 춘차제니 까나라 지부갸구중유
3: 승계랭기 콘세 선주르냐주쇼케 덴지원제라탄 바산함흥이 레제기구난겐 덴지잠베라시
4: 미미다지기 원주 락바라 추기지
5: 미미부지기 원주 러브르 추기지 추추디지기 원주 추주 렘바치
6: 차도 유비